0: kazee mwacha kusimama kachini bwana.
1: Ochini neganjiwa na tano wa mimi nani.
2: By the way, lisema siku moja hapa, kama kuna mtu akona namba yangu ya simu niliposti juzi ama jana.

0: tupanguse na nini kaka sema? Wewe bora ipanguswe tu. Haijalishi napangusa ni jasho lakini lazima lipanguswe tu. Kama kitambaa.
1: Aga.
0: Kama tishu. Kama kitaulo chako kidogo. Kama uko na kanga. Ama yongoro iva. Jasho likitiririka pangusa. Aga kaka sema tupanguse aisee. Romeo Koech. Maeneo ya Silibwet. Sospita Sikuku. Wapi mwalimu Hussein Mende Dago na kati ya Msambweni? Mwaga kaka sema Msambweni tutapangusa tu. Naisha. Hapo sasa ni magoti anafanya kazi, magoti peke yake tu.
2: Tafati majumbe.
0: Yani unashuka chini na

0: yatokea Benin, jina lake ni Angelic Kidjo Agolo. Wa zamani sana huu, early 80s. Nikaleka awamu ya tatu mpango wa kali za kale. Radio 47 hapa ndipo na bado. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa John Maloba, nakupigia simu tokea Radio 47 hapa ndipo mpango wa kali za kale.